Wahaj agam sae gnu ai ha winchka ka betme go ai chubit go ai godas chis kosedops go bisunt ani sa chandatum dromin ani strong godas ai chit stasun ai spit sae ni kobosum an je sae ga beto no ai ha ota chae ga bit sa do tai Stefan Gunner gnu ai ha chat amudek go ai danga is snagni tsai ha u tabit sun o tai ga tabit sa me got o CBC ja jiwet no touch gema ga hes ko betadna ga na nakku ayu da bajmu na nakku ga hen no komon gema ga hes ta wit matagat ko ya tanches detox kon da us sits ga ga de jag jago ko chdevesh